Shamli ya gudu shubi lushe dini tishur ge mo sheba dini. Lushe dini lo li ya da shi zili ya da diyo zamba tunpyo yu na tingdo gi kiwe sim gi cho jen tishur ge mo lup gi rangda te gi drobe du. Nga yi simba nao yu yu du chang. A dinde chi goya sha. Shamli ya nga namzo nyamdo lushe nye mo tishur ge mo sheba di sanga te to.

샴리야 guidi shubi lushe teni yelung shungi pomo sheba tingi. Lushe digi cikta tanga zamkeni kandru loke lari. Lushe di linkeni yandruwa ki sheba kamte shi lari. Shamliya nganamzo nyamdo yelung shungi pomo chi jeba tanga nangi senpaya tobegi lushe di senpa teto.

Shamliya kudu shibe lushe dine nodrela ki tanawe tawiwa ki chungchi shiba dine. Da lushe dine lola ya loka simgi me to chungchi chwa la shene chungchi kandre sa la simbe gengchung shorson simla sambe me de karse tawa cha chung. Namke yingsu shukyan lendru lamchung se chung se che lushe dine tarkyub chiwe ki da pomiba ki zidung chunbe ki lushe nire chire. Shamliya nganam zwa nyamdo. 다위와기 충지시베 루시에 대해 생각해도

Shamliya kudi shubhe lushe dene, nopsamdru lagi tanawe, jemo shiba dene. Lushe di shizi tone lengeliya ngudu shusna ngayi ziwe jemo, layi semon trawa. Mezin di nando nyamdo calon chongsong, chongchong chibhe tune kegi ziguru wado, bu ngayi kela toji shu, ngayi ziwe jemo, dendregi nyemo, ciji gube leagi kene lagdan tre. Kela digi nyowe, myndu bu ngay shus cheche, ta sozogi jemo ya, Jiang Beiji, He Mei Beiji, Jin Zhong Barji, Zidong Di, Cunbar Jie Ba, Deng Zhe Zhe Xia. Xiamle Yang Nam Zuo Nyam Duo, Jie Mo Xi Bei Lu Xie Di, Sheng Ge Tie Du.

ra chö. Zang dem su, hui ni mama yang shu ya ki jen su kong ke, jen zi ri di hi shi tong min bi lo da di ta, shi zhen shi tong ju yu. Hui ni mama yang shu ya ki jen su kong ke, mama hui ni te nyam zu shong yu ke, ni ni ning gu zu ti. Shi li ji ji zang yu bi, sa ji lo shu lam ti ti, jia ju mong na ni. Mama yang shu ya ki yin zi jung ling ke, go ba chung yi hi, jung ke ten he yu. Sa di ki ri long ke, rong shong sa pa bla ten ni, ling ke ti hi. Lu ding zang ba, zen lin tong. Lazi gu hi, mang ta zha bu su, yang shu jie, mang ta zha jin jie na ba yung, ngun bar xie yung. Ma nam la gap di jie ni si, ngu si le pa ta hui, cun nu di xin, lap xin jie yung shu lan per, xin mi da wun ju yu ba xin. Hui ni zong, ma ma lu jung di xiu ka, ma ma chung wei yi, lu gong ni, nga zha lang lang di zha xin. Lu ji, qin chang du ga zu bi, din rup jie, qin chang cha bu zhong, ma ma nga zu zhong su li bi pa, yung da xie ju ba xin. Hui ni zong, din zi xiam zi gong tong, nyam di jie, su shung ji pa jie. Mama lo chung ki, lo ma zhi zhi qi li la qi din pin, zhe xie pa chung ge la dam ni. Xie bi ge zha ti, la qin jie yong shu nying to da bi dong yi, so nyim din pi, ge lim zhi di jie yu. Yang shu jie nan bar la yong shu pa ne, lo yu la xie mi di pa xie yin la. Pi ji jie bong bu xie chung yi. Di nga zhi long ge du bur li pi, sa ji din xie nima ke ti. Da qia, yong long zha wan chi jin de zhi xie. Njim zhi ha zhong dap di bu yu, dang ge cu qin ju ji bi cu ce, hui ni zong ge njim zhi ma la yin teng huang, ti gu cong de dong yi. Zong yong jie zong sip zhong lim jie xi yi lang qi, xie li zhu dong jia tong deng jie duen jie la lai yu. Nguo mi zhi lim jie nian zhim ti, qin li ni zhu zhong lim tong, jia lim sen ji ni pa, jia lim sen zhi deng ba qi, lam ti sen jie ren sim se, sa ji rin ni jie dong zu ri qi pi, sa ji sa qi si cha yu, jiang su li yong wi yu gu ha. Fang ya bu yi, ma zhi chika zhi di sa qin de la, nga su tong ge xi jia zi yi mo. Wen jun, yong xue jiu dong zu ru qi bi, mbar gu jiang gu tong, shou sim ma jing, ma shou lam di ge, sa zha jin ni, sa ji dam ji xidu de ba shong yu ji ju ba shi. Sa ji ji, yin zu qi zong zhom di tu, zhi ri chen bu tong, zhong lu men za su, na su rin xim xie u qi, sa ji jing gen ko ha, liu he xiang ki. Ma mong bu ji ki sa ji rin ni nyam si nyong qi. Sa qi se qian ga yong wa tong, sa qi ne ka zha qi ta tong, zong zhong te qie din tuan zi meng zi miwan ru ge yu qi ba tong, gong ki sa qi de la, lu ri yi guo a me tin, zhe jie jia la ni li jie jie yu qi ju ba shi, ni wei lu xi shi, hui lin ge sa qi yi guo tin li jie zhen ta rin de dong huan xin lu jiang ni, sa qi ni ni ne, qin wa xin zhe ti, zi zhong ke ji de zu ba ti, yi guo wei sa qi sen zhen dong la da ba tong, da du liang wen xi ba wu yi bang su yi. Dem zha shi, ma ma keng, ma tam tam di la nian pa, ma ma zhong cu, ma mu qing, cu wa ru nyong wa qi xie te pa. Xiu yong ni, cu ba xin na ni dong nian a lu, zong yong jie yi guo wa me tin, zhi jie jie, yi ji jie zhu la, ni lin xi ba tong. Yi guo jie xiu di yong ba, guo dong xi, zhu ji ri ji tong. Xi wang han sen yu, hui ni zong jie, zong tong, zhi zha bu yi bu chang, liu zi dong hi. Nga qi men te, sa ji yi tuen ku jie nong ten hong do tong. Nyam zong zong qi jie bi da ka sa de tong di. Sa ji yi rin ni yi gu ti, mong xiu tui li xi te, nga yun ji wa xia ji yin xiu ju ba shi. To se rin zi ni, yong da xie ke. Ka di di, ma ma nyam zong zong wi ge jie qi nan ba ti, mi lim de ngu yong. Da qi nyam zong ka zong gen ten te, da gu wa nam ji nda ka la, nyam bar xiu ba tong cha qi. Sa ji yi ni ni lan jia xin, la qi jie yong xiu ni dong nyong su xi ti. Dong xiu jie do xiu yin qi me per, ba lin xie ju ba shi. Ya sing lin ji, jin ta zu bin de xi tian bu zu, yong xi lang ba sa ban bei bi xiu ji bi, de ren ge nong den de jin san jia song. Na ba zong mei men de ni nga zu le gong ge gu ji bi, le zhen xian ba la, xin zhong nong ji ma qi, da zong ma de mu xiu.

0: AI 미첩시니타미터수시마탑 춘준테비 AI나 다조 AI 정우시인 지름디초땅 할리역비 차시시 콘타시기 대응샤돈시식나 AI 어접타바당 타특시식나 AI 쇼타바데인 나친 할리티구총위 후입시모당 AI라쇼비 시중말릭 차승식도기 시엽조 학감디 초신톡 시중 냠리제 점지 강탁 돈초 탑지라 레르기시지요 돈지 롭스나 제캅 체파 조코피 롭랑 아니통 녀르셔름 비아람잠 비심직 로마 고무즈이 니 다탕제 초신 톡 정시 냠쇼당 다동 정시 차단 속제 점지 티비 모아시 돈톡다 초지 레르기 시점시지요 아짐찬나 에엘라 도미 정시 데탁 코시히엔 아망시에 드군즈든타 아랑리 제캄나 제시 통 혼톤라 레뷰 제조 주니 심직 바탕 주니 마랍히 임빙이니 콜라슈 에에시 총가 페름능 시터시 기삼 콜라슈 마타브르니 사르토 시총 테니 제 총시 푸탄 롭신 페지 심직 칸가 심직 바 좀바 요슈지 콜라슈 시총나 마타브르니 차프콘낭 페지 땅아 덴즈글라 시기치르 샤르고 샤지르 티 냠타 도크르시피 티튼 하상 가신시그라 ni samna nagjun shimjig ba shi bing ni nga chi ariwa chi hi si pi tondag ga shna ni na matabrig ni te lagcha ni koshu warja te na khanta thuwi kharjung te torje dang argni je obtong simbu se je de ja kula shu lobshu ga je khabla matabrig ni je je si shwi thonjing harwi khochu si ba dang sirshig sang harwi me par se te shig chir chi si chung a diglam sak par si ne kulaashu sishchung yasi shirahtongi shiazhoyo.
1: Daga lekhungna pe nizil, gairan shiguchi tsi jatag nyanpewe gani zilashigna, gairan lonubhujitje bushar zhungchirtan barkijia dha tanga nyi zhigubari, sanitikib sishungki, dena aryamakab shachulubhjini shungwa shigimbi nyanzinib shiyo. Gairan ji abas tika sugni, nyantir ngazamjir kabsa dadung barkijia dha tangmang zhigyo. Tsi jatag nyan, ary zhungyong amakshu buyi, ary kharjitje tisulub shati chasulga nyipar, Ari maki airen lar gongmu tigis tamar shibbi rekur sarabbi abdongdag tangni. Gairan jia magdun shtobkhin harli nyamshin ta tangu bari. Ari pochang garbi zhungi ki nyantir. Gairan shiguni ngarishin ari tang dertig vishishin uba tang chabji. Ari warla jenchul jigla jenchim yungri shishin uji tang. Kongki tatung ari airen lab dongdag tangwi nganchati gairan lab ji uba tang. Gairan ji ari tang airan jig samkhib jetu li jamgil to sun uji bjondi. Jichib likung jig sarangul par khirtuk shungwar. Ari maki tsi jatganyin, gairan chi sani mangpuro bdongdag tangni ma mangpo shikla khami yusiyo bari. Gairan shantil pi, tsi jatganyin piwi sadag ganang. Ari niti gairan tal langwaya magdun bdongdag rabdang rambin jalo shachul titag, nyamchil abjizug jir zanzan tang, abjizji janchim jib zirsi zatun li jamgil ta sungwa ting. Gamagchik nangani psigo pi nginzin siyo ji kondig. Gairan chi shantil pi nginzi pi nyantir. Gairan chakchir topkhi chi tunzu yo pi gnisil gangrong shikla kartil chukpi jadig shisin. Gairan gaisal nxjintan jikab lamag bi zanzil fshachul gangshig yinrong. Taisun mar shpuzum meba ting, takir guni lancha tachigda fshaji yin shib dan ubari.
0: Daka lai kona bayanay cila. Ayasara nyanjur ji ci zhidig nyan. Ayasara zhongyang a magshib buya magshib bulu tayya gasha longda zhangni. Gasha abjidji zhisha zhigli gawi sa kong ayasara magga cunzin ugda niyo jiazhu yu. Ayasara maggi datong gasha tansamji nyanjamda denzhig kizig yu badang. Shihu gani ji dekar shadu shi ne da yu. Dena nihtong nirsim lu da shiwi ci abdanyin. Hama si tansam li argani yisra lan zhabgu shi biya ne cil haring tun misi ji ba tang zhabu yu ba zha.
1: Rezang chukpa lan ji, tang di xanjir nyamdug limcin shi zhar zung. Limcin di shzomchik ba cipton dorji ting, rinchin co tang abdanda dorji ni ji chichik gan helim tab shi ni yin. Shamla lanji ni mata rangri leikung chil limcin abshantagla sambar gab si shi.
2: Di jesu chin warmilim dendang kore, dertin baba sarlimshi neyim dendag jule.
3: Ni shenjik thoma la jik shochi yo. Ni dhar nyakang dang sa kang, huynzo kang jili zhen gang la yang manjuwar, hi xie na valunzen sokshi ni da bayim. Gerdi luhtong xa zhe san lu yang kor nyong. Unjang hi xa yuan dam ge li hong lan jir duk tong ten min ba dang. Bais cho xi na, tharin jingzhi lak bu xik tojir nga la yip chi yo.
2: Di jesu chin warmilim dendang kore, Dertin baba sarlimshi neyim dendak jule.
4: Nga ngachil wazgiyin. chalung dang ro gupa na nga ngwe ne she na jun mar gupa shi gre wen jing nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi kyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
3: a pa chu nyam mi chu na hu nyan do ka
0: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
2: ti je su chin war mi lim dan dan ko re der tin ba ba salim shi nim dan dab jo le
3: Hanbazi nu tabge, li ge ren nian cun jie yi wa mei ba ne heng song ge wa shi ma ri. Yin na yang shi ga ci qi xi ne, che sun jie ge na dun la dong du ge ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shi ga ba, hanba ge li gan de tu me shi ga jie dam jia di zhen yong ge.
5: Lang tu ge me zu ri xia zhe ge zhe zhe teng lam de ren jin la song chu xi ni, ce su gong de ge wa teng, su zhe bu nai jin xia jie.
2: Pusam la kindilsya, dasim la kindilsya, batsun la kindilsya.

Heiji jian de xie sawer gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xiangqin dang bu ren bi guo che lepsil ba zu wei, dang ge gab shuo jie bi zhong cang zum zhi cu tang an a wei a gong dong luo zhong dang le de xi bi. Xi dun xim ji zhi de ren zhen zhe nan wei a song xie jie cha hi hi yin. A ni ba, pei ji jie xi yong rang zhen dang ten zhu rang zhen xie le dong gi. Gong yu na o yu, a da yu na zhan yu ji ba da. Ngi zu zu zhi bi ri bi ndu zhi le da na. Xiang yi na yong qiap den diwa zhen yin ba dang. Xiang yi dang xiang yi jie jir qin ke xi ki xi la jin xi sheng. Xi ki xi la cun zin xi ji yu sheng. Zhi ge ten de shu xi la xi gen di wi cha shen xi yin la. Xi ki xi la jin xi bi ma lak xi jing yin. Ngi zu zu zhi bi ri ba jin chung xi ba na. Xi ru yi jie xiang yi jie neng gen di wi to ni xiang yi xi bar xi ba dang. Na dun ngin zin dang te shu xi ba rang yin. Макс ранлыгчи сонрап цумбапи ангицу цужба ранлыгшани мирчи сыцуг педжи чучин гавин гашучи синил нинзэн тан цушип шажир тонсин сипа маса тетэр сир квибу ян ёба хуйна макси сыцугчи янчир тончиди тончила жиси тончи тан зашула жиси тончи джипи ярг симбу аниса иёла арг симбунда нила ngi par da dar cha jem jwa ngi san si ta chung si na da zu shi zu ji yang qer tun qi la de lig da ngun jir yong ji ke ta xi ta ba re ji song yu nga chu tang gi ma mang lan he che si de shi zu rang ling zhi chen xi bi din na rang pu la lin li tan ju ng pe ji tong shu gu ji de xi tang ta xi mang pu xi xiong yu zhong ku sa wa ge ni bin ha ji si a lom tin mo zi dong gi xi ge jir ji chang gu dang xiong yang la ta to dang Gang qing zhuwa suk jie samlu tabhi dang liki tabhi dunan nang yu. Kongi, rocha gang qing zhu di, zige shiga gil giwa li kahi gawa dang kahi maga na mayung. On jing zige shigi nyamda na na nyambi adang hi matun. Adang yang nyambu shi yong tab shi samna, zige shi er gahtang camtsiga rambu dang pancina debzik shagi. Dang yi lika diwa damburin zimba dang shab shi. Liga diwa dangtani shuk zhanji liga namjang zhengi. Darta nga ci donir xiagi bi shuk hasang mangxing. Sagni kagdang. Ma hong kag. Liga kagzi ji liga cangmar dartuk xi giba mahtuk. Nadun kagzi konar donhang xi ni. Bzantag sirda zhigna manzhi. Nadun yusa xi yin xin cangmar zhigi nanzam xi bi tamda nga ci ngibar da xibar xiagi

Shugbi Nishu, Alangchin Kambab Rungni, Achin Chongchi, Wuzu Dokhang Da Thipa Tengshdani, Lu Chikchar Irnga La Lhipi, Rgenmu Chichun Yang, Nyan Shikga Lila Jengu Sam. Kongmi Alungdung Nang, Martang, Cha, Jakarji Alagni, Timnun Namba Deng, Yizim Songji, Shimngra Rojila Dambi, Cha Shema Zisin. Rgenmu Chichun Ji, Khunchil Khunggan Dongmi Nang, Cha Zuhkav, Anyugja Chenbu Yo. Da cha alug shtambu yo nuk tabga, alugundung ga tibnun nantzim si na jia zu tibjin yo jib shi jing. Kongmu do keng sarpir bini lu xim zam songa ding. Deng ga cuyi gora langgab, arimjin kong la nyong cu ra sami keng heng. Huanchil sim la yang kur nyong me bi cua yigbu, da cha ngun sing da jir song shi shi le. Rgimu chi jun, jun di savim mi jitong jigja lak zam sin bi, Wozhu ngari chakla gerzi yizung longsang zhongchur chua jiwa deng. Degar zhuchila ma la zhengar chiwa ma si, lu shewar lu shi zam charwa deng kawan babjin yu bi, cui charjin ha zheng gatsi chenbu yu. Zilu nitong nirni li lunjig de, kongmu longsang zhongchu deng adomir zhongchu so sabutuwi zhongchu denjian zhugba deng nyam de. Wozhu ngari chakla zanda zung, Achin zhongchur nipi evzi chigzi, rikhi zarir cua jenjig zil. Zilu nitong nirni li dawa jishig bir, kigdang bi zhugba dukang sarbi nang ngisi bongu cig. Chimzi sarbir bi ni cua sarba jengu cig na ng. Lu rgan bi zhugba mangbu sig la, alug chul gawi gnadun chay jing. Alug chul shingwa chul mahi ba deng, jatuk ni alug rin zhug mahi ba. Alug rin thunbu zhugi jir e samni, Alug gar mani ba deng, chimushchul alug chi hirchwe ni jim me. Dertin jekib alug zha zanda zung alugndun gongsi li dun bi yikil agi ni chimtsang da jwe di alug jwe tang chiba zil. Rgimu chi run ji, darta ang dihkur ha zhang sewu zhin jin yo jing. Kongi, nima rgab zang serwi pozhun shig ngi chimla tang sim yong ni, tang tang bir nga la alug chul shingwa jwe tang la ba deng, tang ni bir nga la zha thuni alug rin juk tang la ba. Thang sim bir, kongi kapir ang zhang zhig ba ma sil, alug chul tala na dun chekib, jewa xie gi bi ngig xia yang xie xiong xie xie le. Alug kundun shtambu yo bi xian ji, wozhu ngari sakil zanda zung achin zhong ci li lg dhigul arim zhin tigu cang ta xin ni. Chortin kang tang, lam zhun, amang pan ar gu ci cong kang ji cang mir, alug wai chul yigbu tab yo. Zilu nitong nir zilur, xing suk chumra deng, xe nir zhengzul zhenni, zheng cheng suk nir la dendi, ye min

0: 귤쿠나와르냠바
1: 양주추치트바
0: 세지이르지바
2: 냠나조에추바
0: 큐미케쥬댄바미리양년
2: 미리양년
3: 싱글링게공캠사nga nan cho ngar kyu si mi ri yang yen si bia ri zeli zen na jian zum chu so nga ni thing di li zen ki zo gong pa ge chu hi ti ren khu me leng ge cho bian gi na we leng ge ta yang je me ka di ji pie nang si li chen ka ni che ji xu hi ti ren ngue li ya leng ge cho bian gi na we leng ge si pie nang si ti zo gong xu ge ta leng ge cho sung se ta xia chu ka chi nyam ju xin de cho ta ti ren ngue li ya leng ge cho che ji xu pi ti ngam se di ki zo we me do nam ba ja sip ti hi se tin hi lo go chong ki lin zi song gu zi chok be cha de na xia zo ti lin zi kian tian tian lian wo zhi ta gun do lin ti pa tu xie ki ki na ba jian ni zo wa sa ba du lu lin pie xie zi de xia jie na wen le lin ge ni di ki zo we me do nam ba ja sip be song se ti zhen zhe na

tene samliya lingge cho chiji shipti nge shung zwa shipti ni shapto tene pomo pin chu chiga ge be na be do ni chap dong che bi si yin pa ta zo ho nge shung pomo simple so he ngong wa se mu ti lu ya ta shapto deng de pon ni chen ba che sha sam le ge ran ni nge shung zwa shipti zi dong chen be lu ka shapto ti ngong ris na sho

0: 메도 뜬기 따와 꾸인기 카와 야기 방죠
1: 대다레야 냠가오니 내디네 토르웨 시리 컹첩 세마리
2: Sendo namlinge kungamsa kene thanda sengu chuthini shiri khangchep semen le chenshi nga thiringge de chen chojong shu khen bim cha chuyin ten de le chen na kuwe ngol la namlinge choro phyrum ki ko la ngot shu de ngob jo tho shiri thum re chong no ro nyen tha bar we phyrum shib de gut shu gi tha te je mu thu che namlinge choro la de thing re lo che ki ko la ngot shu de ngob jo tho dang dam je la gyur ku hling re mu nyen shin chue den sab shib de gut shu gi Shiri tumre chong noro, nyen zhan bar wei pyo rumo. Tiyan pyo rum ni, pyo mi ma ge choy tu chwe gu che wei kwa che shirri. Pyo gi keta lang zai gi, lu yu ha chang shing mui na, pyo rum dan bang ten ni, ming cha che shu ki te shirri. Pyo rum gi kyu chan ni, diya gi ziba ta, ku lu, pye che la choy kem ne da wu chi yinbe, choy che la xia chen guo tu ta, jue shi che wa ma zi, rimun zi la choy shi chang tang che wei,
3: 绝过起来最初的人谈全部点别所在团所起一部点陪米里给错位谈没同米中我起一部谈他家年别差吧怎么你了却别与国团所起了就有些天安堂到陪中给穷困困了我就学会了陪中撒腿托错位甘那秋里给陪给给这车了其他不谈丁秀起我这给开卷点有别卡点他别求着这车行一部谈
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
3: 시원기 뒤에 개제 카딘 튕게 제교 폐게 첨부총네 제수 개제 중미 체가 삼기 카딘 탑에 락제 시비 튕기기 시경에 첸시 차티에 개제 총대 코나라 카딘 타킨 동차 가시 유바라 제수 중유 개제 카딘 티에 토마라 지모메라 촌도양 좀모메송아 치수 탕가탕 디브리 디신 괴진 토기 촌토탄 지모르 베테베토 페미지기 캐준템비 리모망보 추구 체바타 타제야 체레스 침비 게즈팅니 변종기 카딘 튜유 조시 돈주와시 더동 루규토와 게제레 주시타 도시 구자니기 주비 카딘 타간기 김장기 민테 카딘 탄테네 주시 총제타 도시 총제니 튜유시 게즈니 루규토 카딘기 퍼유더부 인더 Pöösanen sishunki lakzeetir hajan tongchen chene gezeer katin taqse kurkang chenga zubutan tadun katin liriki chokwati ki chokwasi zubne rinba ngabe bunri si gezeer katin liriki tuengi la todam chibara ngakdong chi sui chungyu Gabdiduinen dagwe tuenze dita pöygui zammaze tagrin kyaagartan zhuyu nebala zhenjong so tagur kigabduyan chirson chigiyu 德东民国图书应急从别给这卡丁拉从来给人当前不学吧谢年于提嘎拉说着穷不习他落着习足年比如给团在那所团结给约罗布图样真从写不写给这卡丁起龙家长空给培给他来就在给陆域村行铁日木滩所在村党兼职家当所长媒体明色给拉在开卷店别卡拉 Geze Katin ki soze byuga ta la chonga tangwa nguyen jambu so ki kejun tebe. Geze Katin ti taji pyo gi geze yugur tunso chitun gyuru yuba maze. Chilu chitun kubja kubju kubdun lor, keyung gi chengyu miri gi lakshi sole tunso gi jindur chimun ha tunso zirsun ki chaga toba ta. Chilu nyedon kyame chume chubu lor, kegab zinbe ngunmi rinne shusha gi mingshu na cui pa. Chilu nyedon kyame chukji lor, Katin sotati rinne buyi kegab rinbe ngumi rinne shusha ki tuenge rinxin ki sungyo bedun dinshin damba zogi cengen ribtan rinba topyo ba tini geze Katin sotie mikze tuen soti lekja sungzin kanglecha chi suyugun ki soze gyungyong chebe mengshi toa Tuyurabgi peke tan, chomre kwekur dunne, sartu shengshingi tunge chedab chebe, kyuzegi jindan tan, pechegi jindan chamete, peke tan, tsenge sarpa chungyu. Tini, lukyu jingwe geze katingi mingja ti, milo kyacha jing minyambar nebe, laso nesati yinba, mechi kwe. Tini, lukyu jingwe pyrumgi kwa lango zhe shubi na, nanze dukshibe zhadu chebara. Pyonchongi keta lakzegi, lukyu, long shidong kongi, chamdu kharub na shuki, toje sarme para, kongde che chogi yuechin. Kharub na shu ne, ryba nyungyip jen nigichume keta, rykab sumju soji tuanba teta ki, zemo haja nobu yuba deto ne, kabdi du ne rang re mebo cu, jensen ki pakba ham, yana keta ki kyonggo chogi yuba chuntu, tadung sawa ne tuanbe takjita, pang so yipki, ngobu le, Pyonchong satyo mima namki, longa shidong adongi kongne, pe keda chigi yueba chuntub. Tedang tawara turab nishu pe tuigi to, chongun du lan chong, nomu hong nawe pangsu cho ngugab. Sawa ne zibatan kulu dakbe, chundingi tenta, zigu, pe gui che tuyma teda ki, chuishi zo serbata, kamdo yinba teda, kyuji kando ta, chungyurgi kando sungche lebu che yuela, tadun chuishi nangbo ta, marbo, ngwenpo nyungshe kyan yubshi. Riji kyechen cu, ji gyurgi chedong shane, ngwenpo dita yubay le dakwa rachu chebshi. Tadun pangda shenshi ni, ngari sakwi rudo zong warong chobshurgi, toje sarme tukubgi pangso ne tuenbi, le da ngwenpo ta, pyume gi pungbushi gi gangbar yubi, sarre le dakwi, gengshu marmu ta, chundo nagu ta, marbo garbu che le lebi, takwi chedong le, Gubdi du ne pegi leta tunze cowe chu pechu cheba maasi, turze su ya gyakyabdu chugi yuwa raju chitu. Nama lingge cho, kondu lingge ne senchuk di ni, pu rumgi go la ngu zhu shubdi si. Shamla nama lingge cho rumu tu di, la du ting zi loche gi go la ngu zhu shubdi, gobju du, dengdem zi la, gyurku ling, rumu nyen shin, chu dun sab shi kubdi gu zhu shubdi ni. Tehya, Pyonchong ni lukargi kyazu shi yin shin, dambere, pyuri ni geja shue shenpa zamgi lu lin shenpa ta, gomba po shenpa zamgi shabzhu chab shenpa shi yin shi, xie sui yang yu. La du ting ri lo xie ting ni zanggi sakya ta, kamba, dingge, nyanang, gijong, saga, chongba, ngamrin, lazi la sogwe zuebe, sacha mangboro tergib che shin, lu yu rinwe mangchui gi gyuze namchan shi shi. Ladu lochang yi ki ne yu le, yu di yi ki kebar chung tok tuk la, si bar samshi che na, tomar samin tetar to mewe kong ru la, kui di yi ru la ki kong su tok ta, chi su yuan ki rib ki gub, ui zang chigur chuk sum zub na, zang ki chigur chu di, ladu lochang yi ta, kurmo, chumi, xiang, xialu che chu ki nang se yin xin, tu di ne su, ladu lochang chigur yi si, lu yu dip dir ta, chu chung ka na, tuan maang tu qin bishi. Jiri la du lo chan chigur ni ki san cham ni gya zu la bar yin xin. Gya zu la ni la zine ting rin zhuwe lan bar ki la che xue di shi. La zine gya zu la bar jili ngab ju yub na gya zu la ni ta de ting rin chong bar jili xib ju yub shi. Te dar tu ting san ya kui ting ni su chone che pe min nam ki jang la zi tang ngam shin lo ting rin shi yong zha su chue la qi su lo ting rin we xie la lo xie xie pe min cha wu na. Mebo tsuyo nga kyun tuwa, yar nguyen loxia xiebe, ming di mebar xie tsuyo kyan yubsi. Loxia ni, tomar ngari gi zangta tan, busen kyu gi mangzhu korxia xie yinbar xie tsuyo yubatan. Tuyrab jubu zamla, ngari kuki kirab tarxin kebatan tunhe, mangzhu xiabzhu xikyan tergib chenpo chungxin, kartan, xun, singzi, korxia, chongzi so lukar gi rikpun sum chokwe karan. Zandei kui ki korxia la, chanyin ki ramchui chi sui yang taroxi. Tini, kuki na shui ki lakang marbu yungui ki dibri che moro xibxin chawa gui yubata. Tandei loxia ki kui da na, chakya gangbe dengdab che jikzong yinba sebor tongtu. Chi su zangba tisi ki kapsu, doi ki chakchen ryoyang keba kaji uisang kui du chabdun che bar ngane tergib chungxin. Chi su, zangui ki zong jokye ki kongto tingri chongtan Nyalam chong ki, nguan su gyun zin che ne, lo xie ki dagbur yuwa shi. Chong tingi ni chi su, kong do kui ki yewe huang ki, ka nyi su che wale, tuan tu gye cha tan, 天国错大忙随人类所坑及铁腿还将找我一不行车片给钱呢米奇卡米亚那米芒不娘都车不说米芒用了钱干没了我冬天他热着准备你送快别定了写本米间就在把人力给写的提拔他车片那么给这大厅的车随去这大的提档铁了围住他望着清明给一万美家后面一万他落菜给一万车片明给过年一万也不行对多当不破了这把车开学呢这点人心落气我呢选不到了这提供不到提起摩洛金把车开学呢这点人心这提呢做过我拉足有特别那么一呢强势给美别落了气我顿多这提供岁月说谢了感谢他喜宁谢啥说给一万也不来喜宁当谢啥给车片几个谢拉对听日车路呢破南给热过不热他快钱说给定了出把不住他先面出把快钱给出把热给出把所全心落烟南给算不全不他选把南给就大嘛他们不理全不赢金金就我来过他给热过定了四九忙不起年多过他就我中先把南给四九送住多吧那也把了阿龙多吧那原把了有种多过所给岁月天天项目七零金库他我下说是说全不行平面南给七六年热过不热他鸡蛋给热过定了出把不住他先面出把天面出把过钱给出把热给出把所全岁月平面落松居行给算不全不他许诺嘛南给就得定做全不行过给定了对白天下了给了西坛出入有区别给住头他就若来不他给求助他不惜区别给他进

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 트바
0: 셰취 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganan cho ngar kyun sin miri yang yen si pe ri je li zen na jian zong chong so ngani thing di li zen ki zo gong pa ge chu hi ti ren ku me leng ge cho bin gi na we leng ge ta yang je me ka di ji pe nang si li chen ka ni che ji su hi ti ren ngwe li ya leng ge cho bin gi na we leng ge si pe nang si ti zo gong su ge ta leng ge cho sung se ta xia chu ka chi nyam ju xin de cho ta ti ren ngwe li ya leng ge cho che ji su pe ti ngam se di ki zo we me do nam ba ja sip ti hi se ti ni lo go chong ki lun zi song gu zi chok be cha de na sha zo ti lun zi kian tian tian lian wo zhi ta gun do lin ti pa tu xie ki ki na ba jian ni zo wa sa ba du lu lin pe xie zhi de sha jian na wen le lin ge ni di ki zo we me do nam ba ja sip be song se ti zhen zhe na

tene samliya lingge cho che che sup thi nge shung zwa sup thi hi xiap chu thi ni po mo pin chu chi ga ge be na be do ni cha dong che bi xin yin pa ta zo ho nge shung po mo sem bo so hue ngong wa se mu thi lu ya ta xiap chu deng de po ni chen ba che xia xiam le ge ran ni nge shung zwa sup thi zi dong chen be lu ka xiap chu thi ngong ri sna sho

Lezen ki juk tu kun mu lingi cho, lun zi zong ki chab du nan pi, lo zhong gya lu si pi siap chu ti ngam ju xun du chung. Da siap chu ti yin ni, cha ka jing pa sun bu top xa. Siap chu ti nan liya, po mu pin chun, dong lin ki to ni, chab zi ta, xie gya ri chi chin. Chab zi ti, guang bu guang che zhao si kun pa ta, yuk di mang xin, lak bi chab kir chung mang wo yo si. Jena, lezen ki juk tu lingi ni, lo zhong gya lu si pi siap chu ti zen ro na.

Sengalige gungkamsa. Tanda lingge ne sengu tsubi le zendi ni zhungya lungzhin nyinchin jikyub li gung. Pyoge lungzhin ki, chwe ten ta dita anshibi le zendi yin. Nga ne ten dili zanzum dita nyinchun shu ken mi ma kya zu yin. Tiring li zidan kuibe mu tu ne, gyun dengi nga na zu choye na liya yisab na gui bi tanda ka ji rinpe xin shu yin la. ngol ya shuya gna ndu di kares na gyunde nga na zu ji phe chu chi mang shu gi uk di ya gel ya ga ya go se ya di bar ge chi ya gi ju yin ta thon ha che yu kha ji shu wi yin la ta tyu tin san ya chong ge da chong se kha li ya je da sha la so bi chua xin bi kha la din je yue zhe ru na wei ge uk di di ni ta zha nan ge jue gu chu bi ta ji me du mi ren wa shi de la ta yi ne zha la di phe chu ya bu ma dan bi ne Luburdu mbarge chi chi nchi kala tsabung goda donga lja nyega xindu ni chimbari xiala. Namgyu ugdi di mbarge gi tuan gendi tuan mongu yoshi. Nyedo nizu zhu luyen dao tangburo Hebei Baoding gi chungmi aja zhangla gi ugdi nalo liya xia cobi gab ugdi mbarge gi nizu tuan chi ngodong ta jingbar ya cingmi shukjin chungbri. Taji aja zhang la gi tuan ti chung gin ti ni zhen yi gi uk di gi uk tsama qi le lue ma ca wei kuan la kap ju qi wei gin gi yin bar nyam gu yo zhi. Nye do nizu zhu lue dao nga bar zhe jang tai zhou yi chung mi xi gi uk di nan du xia cui bi gab la uk di lu bur du mbar ge qi qi xia kang zar tor ni tab zang gi

o sabit jibi ji pechue dongting tangboro ukti mbarge jine kachue panado torje kangbe tokbaayi ni duyashala. Ta dor duyje shubi na genyongi sajo kangsar jik ukti mbarge ge tuyngin tuyngba mangbo tuyaya yorji teta mangche wa ni ukti pechue yangda machungwa dan zhawa tamsabdu ajan jang kongsegi ni zuy tezule nganzor ya ukti pechue dongwe gup ngibar tu nyamjo chimbuchi waagi chinggui gi jongta tangdula. Ta ukti mbarge chayagi gyuyin. Tiyang, mesu minne tu yunya ukti naliya kala tsubi gup seki nyingri ukti gi uklam gagbi nambar ya lemu cheche. Nguyni jingi ukti gi jik ukbu kungbu tanga denja ge demgu gane ukti liya me tsabu danshin gamakashe sonbi ji ukti nang nyushu di torosongwa tanga luburdu mbak chibi jachabu tanga nyamdu ukti di mbarge chene. 저대제육이 강외다 쪽세가라 세니다 춘이기 캠바마세 년잠기 미수즈미토리아 최제토위 실수기 캔여실라 메스미니 세융은수 천제진의 시도 중세 옥디난기 칼라타 코아디 칠도르위 겹공티 미니숨잠생기 유진 계세야 미시 치수 여비는 미니야 측면 첩진 용것이 메스미니 초대체비 규림 나로라 옥뉴 칠쇼르웨 니즈 충유메 원갸 옥뉴 쇼르제티 중뉴와타 메다네 차부수디 옥뉴 용뉴르 파르네 던주 옥딜이야 물루른 신김 바르게 총유지 제세 깊샤 신야 옥디 나로리아 칼라 망차밤야나 바르게 칠라부 용아티 카레스나 옥디 난도 뉴슈디 리비급리아 지 칼라디 Ziri uri chie je, en denjaan denbi pardum halam mebar din gabtira mutu yu cabasubi na nuishu chie jir piawataan chabji barge che labandu la. Ta ugdi di piaju donbi gabli ya yisab naa gubi nedun kapju yu gin gigur di shibshir yaun naa gubi la. Ugdi yi ji kapju yu gin gigur ya gyun yu me dan sobtan yur yu me ningbu cha yu me je la. Shibshir nenbu che gubi dan jikjur chibi du. Kajuyuki gungshurta tamburu njartuba chikugila. Kiziyan gigurkin dimshidi shenbata serka kye yubina tudodu jebgyagugila. Nini ugdota ti kumbudi shibshir yabu chikugila. Ta ugdodi mangabata gorwa gyatuba chikugila. Denja demgudi shachuy tuba chini segi nyiru mangab chikugila. Sumni kapchuyta nöliya shibshir chikugila. Ta ugdigi nöda kakchuy Daktaan jitubu kaangshi ka tangpuru gyatubu chikugila. Kezi ya uktiigi sobtun yurwa sogi gyun yubina pechwe dangnaa mingdula. Sini nuejegi shiongzedilai sikugila. Da siri taan shirzugi jimburu uktiigi shiongzegi sumji ngile geya mingdula. Kezi ya semenji taan tukbuso pelawe siri yujuru chikubina uktiigi shiongzegi nijijili ge mirungla. Medongwe gyurim chula. Seri diya pheje, njik ugbu kumbung gawa ya ngwengwa na gugila. Ngani pheje loze liya tona na gugila. Ta jirdaan chiebi na ugdi gujo chiebi loze ni long ngani geba rinba ta chongda ta gyubjim minruwa rasi ni keba jungse yo zila. Tabzaan ta lokje meje ta jawa yubi lula kejin kong keba jine kanchungdu nyonan yu mindu la ngibardu chendengi tablam ta chendengi sotri gyu ni nyonan yamudu la. Ongdu gubi lingye liya gyundengi tsoe na liya yisab na gubi tuanda shubi. Da siyam liya didang go le jingbi tsi gi nyenye liya purni di kanchung munchung danya mindu zye shuwa di. Da nyen jing tan lakdo kaba tang na xin lo le la su loktu tuanze kyab de songwa tan dun je. Mi mangbu si ngo gu gu jene doya gyun jingburu gacha ba mi yana jik yang gub zu ne doya gyun jing chabi wangi jingbi tsi liya na su su go si. Teje yan jingzi di nawe qingda le chewe qir, tabsi kangda jene jik jingbara purni dango zi. Wana yan jingbu na du zamba purni dong cho gam, jingbara ya purni shukjin dambi na jingzi li ya nu gyun so si tam. Tando ya gui gyu kangda chewe na jingbi gi nasu di shilu do dong tu bam si na. Gese suri lopchen gi shorto bijin chao yang menga lu zi suri qichu cenga tanga. Chagi suri chengagi buram memba hubo yi titi liya ngodru nawa xibi na
但经比起一个年个草原年代的呀

Oh, ngi mi lan thong si kanji khul manyang tala gang sa zhoni li. Oh, tani chondi si lo chong da lom jing ta sa ji ni tong chi lo si chan zhun chi po yi lo cha nang de zur ki che zhong tani po chi thang ga zhomu zira chi yo re di nang lo zhong zuni ni tong chi sim lo ti nin ta shi ba yin. Oh, tani lo ti nong ta shi sa ji yang chara

ngarang ti sanj gar de samlo yen de ni pe na dar jmo nam ge jab jong de cho ta den ji ba meng khe pa chi ju sa ka bu sho ka bu krong ge ndo de jo yo de ni ta nang ge zo de da ji sa bo sa bo ra zo de ni yin yong ge pe na ji na che na na ga tani rita te tso chi hachang ta deo gu na kipashik gong ne tani chi ntain tana te chik ti yong di ta haku na ta chi nanto te o ta ti rin samjin ra mato ta ti ku riri rin ta ti chi me te ngarang ki chi chun ra zena chok ta rani ki chi chun ra zena chok ta rang ki jion do tsam tani bina ngarang tso ki nyen ton tab ta mrarang su su la nyen thon dang ri yo na ta ngarang gi na tni chik tap de wo go ne ta ngi tarang ti ngi ti rang sa cha tin ra ji lan thon na ti sa cha de ge halang ge koran cho ge ji e che chi yo sa de a de ma ra ti sa mo go ne sho go ti na ma pa sho go ton na ma pa ji mo chi ja jin ra ta tin ra re ma ung ba ta rong rang ge ga jin dan de wa yong ke tni ta ji mo te cho lo zhong zhu zhi da tani so jin zhi mo te zho ta rang ka ha gu ri tani mandang sa mambu ya ri ta te zho la lo zhong zhu zhi da ti zang ka zhi mo te zho la lo zhong zhu zhi de sa cha su su su su la zhu nang gi gin te zho dan da lo zhong zhu zhi dan da ta tin zha yin tani ta rang ka zhi wa yin na rang ka zhi wa ta ma ung ba ta lo ka shi na na ta rang ka zhi to ri pi ta zhi da ti tin zha zhi wa qing bu yu ta ji qi tani rang ka ta ti ki cha xie zhi de njig mnjig zha, tani longchung zha yosa de yonan tani tsamala gondwa zhi

0: de hajang ke chi wasi ni ban da xi yin na jin ba ngan je ge ne tang cha xie tu wa ge ne cha ci tu zha ba de zhe ge tie le duo nan xie na mi ge wen bu ye yun ge zha la de zu ku ju ya bu xie tu ba tong mi xia zhen ne po ba la yun ngon guo xie tu zhi sun ban da de yin ta ka la sa ji ge tie ne zhi zuo yin na vitamin C dong vitamin E da ge nong ji ye huang su se 대초 뉴베가 칼라데 망정 최고근도 난주이나 신도 탕 옷체게지 타동 신제게지 대초 망정 최나 야보여지 라바이나 달레뉴게 제로 망보 주이네 너노 세베가 칼라데초 뉴정 최나 야보여지 네 제바데이나 당간수 파마이나다 기군 대초 롱아즈장 레베가 지르 로제라 파치 미네 첸카나 미 다시 제시나 하장 같이 보여시
1: Tashi tiantrip mungna zaya di chigu chongmo shana na tenri chenpo tenri maari. Thangpo ni haako ni ko xeqchu shi jiga chachin de su tsangma tsangwa yinna na. Xeqchu shi tangwa yinna na haa lipa ga li lambo ga haako wa tenri shi. Mamchu ga mjigumze de su yang da ngonsir to po ga di su tong tong ga nang la. Mamchu shi pa ga mjigwa de su long su jota pa. Mungka mungtong wa dem tongwa ra jirwa a tenri de gu shong top ga rez. Jandrib ko mungnat de yu tang mei da su takshir gandrab shir gogore zene yinna tangbo no to gom tongshik tag baazi. Ani da no shogluk takshir zene yinna. Shogluk takshir zene yinna jida chir zene yinna. Ollok u uddimu ziga ge gandran diga barni, ge sibjiga barni. Ollok u jim chone to mungka nangla panro, cindro shi ipo di daga nipab jirne da chum mungla da takshir shi jita tenzha yuwarez. Mungka da anonshik da su Da kanta chakanto, di daga mukta sogum tongshikda nyamne zhongir kapsi mukka nanga daga mukdoonda so chenpo redne da daga nonshikda so daga jechela roja tenzha yorwa. O tenzha inti daga mukhnoonda so takshir sheche. Tarwa di matsaka na mukka daga stawa zene nanchaka mukka stawa ga daga ndi stata so takshir sheche. O di shenka daga so lolanda so mukka mumtongje tenzha chakswa yene na tab takshir sheni da nguma changka daga Di jantrib mungna pog ndugda mungna da su daga jiga takshir shir mamchu yapo shir jen na da daga pantog yo jiri, tanzhi shi. Dene jantrib mungna di yambab darsha chobi jini da mungna dhag jamba ayo mayo da su shtar gogri. Mungna dhag jamba yo songne na chakshu shir mnyang gari zene na de maari. Yenne na tangbo mungna dhag jamba da su daga mamchu shir ni dene xo di daga jantrib mungna lak chakshu shir ji. Da dila daga chakshu shir ji dhag zo wo re zi.
0: 这公的给了给送把摊当然去大学劳动人把写呢其让了小镇内破把丁克雄鸡丁克没去写套要学贴小区写就得是平送唱这个托了慢慢并点着写着其让给妹妹贴路堂也让妹妹托呢切了偏半度写着也那用偏半点那个脏写着早晚年呢没去写过呢昨天呢小区写就得还将给起不是当然去波了摸了叠错 落千步恰菜日小区县呢年卡月二日时呢米色给内日叠错面呢小区县呢用军用马日时人才接着时呢米给下着那个小区铁腿通话通怕起呢干嘛真呢参照个日时人没铁样里不恰错了么叫吧大概南京内头没去写的落个这烟塔用呢落家境给真送忙不西给叫小区县呢小区连着兄弟 电影彩的感觉给切没法每天的哈将给切不热电影的深空给给空隙谁给要是电话当然去每个三不同给面那抗拒啊面康呢亲切道谢切电影面别个感谢直接的哈将感谢不是人那么连接唱的来来的当然去天天给连采用东村就来来送同埋呢眼球啊咱不老给俺做了教授那我特别切说当巧记那么次 俺自己连起来，心情难哇，特别谦虚。想来呢，那样人不是跟着孤单对你，你来和你过这失败，连自己嘛，他给拿了虚荣就行。

0: La mo tong ta che li me pe Kha che nyong ta ma Thu la song zhe Sa tong da ra ma zhu phe tong Ha la ma sen ba e song e chong A mi nyam ta zhi la phe m zhe
1: Nozo lo choma shile nga la nyuno Rangri pavi chila njirwa me La siyen cho chumbi ye la pe Chumbi ya yam ni la jata son Yin chome panyang na ma shile pra Jingwe langwe tsena mo nga jya yo Ta tong tse tsem gi jang Langwe cho La mo me jim lan jang Zahwe cho Meng lan zi de la mo Ta jang cho Nor zang ma chun de la Ji se so lo

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 시에쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쯔 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganancho ngarkin sin miri yangyen sibia ri zeli zena jenzum chongso ngani thengdi le zen ki zogong pa ge chu hi tirin khu me lingge cho bingi nawe lingge tha yangje me kha de ji phe nang se li chen kha ni che ji su hi tirin ngwe li ya lingge cho bingi nawe lingge sibia nang si thi zogong su ge tha lingge cho sung se tha syap chu kha chi nyam ju sin de cho ta tirin ngwe li ya lingge cho che ji su thi ngam se di ki zo we me do nam ba ja sip ti hi se tin hi lo go chong ki lin zi song gu zi so be cha de na xia zo ti lin zi kian tian tian lian wo zhi ta gun do lin ti pa tu xie ki ki na ba jian ni so wa sa ba du lu lin pe xie zhi de xia jian na wen le lin ge ni di ki zo we me do nam ba ja sip be song se ti zhen zhe na